kakom de dire sidi ngam en bagata de gum bu sidem la tinga mo sidi kar en si mo jaddo go e hoto go baw gon gon dirgen dem dan le kar kam si mo jaddo go je lay jaw ganda to go role le si kar de dimash ki da to kay segran si bay o da dimash go yob le kene ko to gelum to kakom de dire sidi ngam en bagata de gum bu sidem la tinga mo sidi kar kam si mo jaddo go e hoto go baw gon gon dirgen dem dan le kar kam si mo jaddo go je lay jaw ganda to go role le si kar de dimash ki da to kay segran si bay o da dimash go yob le kene ko to gelum.